Alipo ena rambi Ati wondi zao Kuma Sunga fana na wendiwe ae Ndiyo eka basi dia Saka saka uyanga na angana.

alivoye na rambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyangana angana

alipoe na rambiri ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabasitia saka saka uyanga na angana

alipo ye narambi ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana